0: Rayos.
1: No, da ma kawai ka na minawalo. Talal pari jinay, talal pari. Salam bhai. Atabai ta salam. Por khushi tanzila ta salam program sam khista de za rohana batagram na. Roshna, Roshna batagram.